None rero umwe wese arafisi vyajejwe. Wa mugabo we uri kuranyumva urafisa mabanga nka serugo kandi mukenyezi yawe ujejwe nka inarugo. Menya ibi bikurikira. Abo bantu babiri bashize hamwe ubuzima n'ivyiyumviro. Ubuzima n'inyungu zabo bafise imico itari imwe. None siko bimeze. Umuhungu bayakuriye muri uriya muryango, umukobwa bayakuriye muri uriya muryango, hama igihe bagiye kubana aba baba bafise imico itandukanye, baba barerewe mu miryango itandukanye, baba bahawe n'indero zitandukanye. Ariko kandi kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umugabo n'umugore babanye, iyo umuhungu n'umukobwa bashingiranywe, ngo ntibaba bakibaye babiri, ngo ariko babahindutse umwe. Nico gituma kuri zindero canke se kuri uku kuntu barezwe mu buryo butandukanye, ni ngombwa ko kubera ko babaye umuntu umwe, ni ngombwa ngo umugabo ayama yiteguye kugira ivyo ahebeye umugore wiwe. Amakosa yananiye guheba umugore wiwe ategerezwa kuyihanganira. Kandi n'umugore nuko utegerezwa kumenya ko uyu mugabo mutavukanye, mutarezwa n'abavyayi bamwe, mutahawe indero zimwe. Niwe abona rero hari akageso kamunaniye guheba ko warinze wemera kuza kubana nawe ngo musangire.

Mira, birakwiye ko umugabo abwirizwa kurekurira umugore wiwe kandi birakwiye ko umugore abwirizwa kurekurira umugabo wiwe. Mbega iyo mvuze kurekuriranira muratahura icyo ari cyo? Mu yandi majambo, twabonye mu ntango y'iki cigwa, kubera ko umugabo yarerewe mu muryango uriya, yafise inyigisho yahawe n'uriya muryango, kandi umugore nawe yarerewe muri uriya muryango wundi, bamuhinze indi ngeso ziwiwe n'indero zindi hariya. Mwese muje guhura, umwe wese afise inyigisho ziwe, undi afise inyigisho ziwe. Twabonye neza yuko mu by'ukuri uko byaba bimeze kose, mubwirizwa kwiga kurekuriranira, kwiga ukamenya uti umugabo wanje aya makosa ya naya naya naya yarayahevye, ariko iri i vyaranse kwagira gute kwari heba, waranagiye no kuva mavura musengera, urabona ko ako kantu vyanse. Cubwira umutima wawe wiyakire uti kubwiye ingeso umugabo wanje vyanse kwa heba, ndayimuhebeye. Halo aba mama muraho, eh kandi naba papa namwe nuko nimwiga imico n'imigenzo y'abagore banyu, ko ntimwarerewe hamwe, nimwana hae mwabonanye mwese mugize gute? Mukuze kuguhura kwanyu mukuze rero mutegerezwa gutahura na nyene, ukamenya wa mugabo uti umugore wanje afise imici ni myiza, iyi nayo ni mibi, iyi yarayihebye, ariko iyi vyarase, ariko vyase rero nka serugo ndamuhebeye. Yesu ashimwe cyane. Mwige rero kurekuriranira, Imana ishimwe. Rero rero akamaro ko kwihanganira ibikogwa bitari byiza cyangwa udukosa tutari duke umwe wese mu bubakanye yagiriye mugenzi we. Ni ukuvuga ngo azokwifata uko bibereye, azogamburuka. Nkundire gato. Umwumvikano ntushobora kwiganza mu nzu idafashwa na mwemu w'Imana. Umugore niyaba afise mwemu w'Imana azokwitonda mu majambo avuga. Haleluya. Haleluya. Umugore niyaba afise mwemu w'Imana muri we azokwitonda mu byagira gute? Muvyavuga ijambo ry'Imana Bibiliya mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 15 ku murongo wa mbere harambarira ngo ukwishura kwiyoroheje guhwama iki? Uburake. Ngo ariko ijambo ribabaza rivyura intonganya cyangwa se rivyura ishavu. None rero bakenyezi, mu by'ukuri mu gihe ufise ukwihanganira umugabo wawe bizotuma wishura wiyoroheje, bizotuma wifata uko bibereye, kandi uyu mugore azogamburuka atiyumvamwo ko afashwe nk'inyagano, ariko azokwifata nk'umutambukanyi w'icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Igihe cyose umugore yakiriye mpemu yera muri we, halo, kugira ngo amufashe kwihanganira udukosa tutari duke tw'umugabo wiwe, bizotuma mu by'ukuri uyu mugore abaho nk'umunyacubahiro, kuko nta kintu na kimwe kizoza kimutsimtaza cyangwa se kimutirimutsa cyangwa ngo kimukure ku mabanga yiwe nka inaruga. Umugabo yifata nk'umukunzi w'Imana. Haleluya. Umugabo yifata nk'umukunzi w'Imana, ntazokwiyumvamwo ko ari urumana runini imbere y'umugore wiwe, ntazoba uwutigarura canke yiganza. Ntituzokwigera dushishikazwa bihagije no kubiba urukundo mu rugo, ariko mpemu w'Imana niyahibera ruzocika ikimenyetso cy'ijuru. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ndatumirira abagabo n'abagore rero mu nyumva, kugira ngo mwakire mpemu yera mu mitima yanyu, kugira ngo barongore ngene mukwiye guheberanirana amakosa ataramwe mukorerana, kugira ngo noneho mpemu w'Imana atahe mu rugo iwanyu, kugira ngo noneho mu rugo iwanyu habeho kwitonda no kwishura kwiyoroheje. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo urugo rwanyu rubijuru rito.
none rero yaba umugabo cyangwa umugore

0: kubona ndumu bose vrema mfise amafaranga nkaya nkaguma nk'ubuntu bw'ubufanta ubuntu bw'ubujibu sosa butera igisukari birababaje ubu rero ndatoye umugambi ngiye kuza ndaja mu kabare nkaha aba bose baja nze ntumako primus n'izindi nzoga ntumako ni fanta mbonye umuntu anzi nshyira ifanta hejuru yibaze ngo ndiko ndanywa ifanta ikiyeri nacyo nce ndagishyira munsi aho nzoba ndabishoboye pe yee ujya mukobwa vrema yo sister ngo hano ngwino nkubwire vrema sister witwa nte
1: nitwa bakemo mbahanyene
0: bakemo nanje ndi bose vrema ndaguha icyo ushaka cyose mugabo wemere tujye hariya kuvugana mugabo ho bakemo ntuzobivuge kuko noba ngo wowe babimenye
1: jyewe urira ku mpanduro y'igihumbi magana atatu ntabyo nzovuga kweri
0: ivyo ntibisanzwe bakemo tugende dusohokane pe
1: yo bose uwo munsi twabonana waraneyinda
0: yo bakemu uramanuka ko ndi umubosi ngira imiliyoni zibiri hama ubyaye n'uwo mwana nzomwiyandikisha ko nzoguma ndaguha ibirezo by'uwo mwana mugabo ubike ibanga ntuzobivuge babimenye bonsohora mu rusengero
1: aho ndabyemeye nzokubikira ibanga

0: umugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo gupfa n'amayobera pe
2: yoo mbega wari ufite ibyashikiye wa mukobwa wa Mariya
0: mbega wari uzi ukuntu Matayo na Mariya bobo bikundana
3: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radiyo Agakiza ku isoko y'ukuri

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Chigwa chacho kuri uyu mugoroba kivuga ngo umubatizo wemewe na Bibiliya. Mbega umubatizo wemewe na Bibiliya ni uyuhe?